Angara pulalung misenai, misel ngangara nai, hula ukamarai, ha hula malita kuliha, oh ha manambali ba, manambali si manasano, ay. Whoa, Zala!

0: Kafeli ajide o ati fe ta ti dani loni bi.
1: Jita ni ma ta o.
0: O fe sore dai ke dai ro ni.
1: Yes. O se se kin dai ke dai ro ke.
0: Eleyi ma ko yoyo
1: o. O ko yoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi.
0: Yo si se se fun wa.
1: Ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadua fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata.
0: O wa se ru adura to ma se fun won ka gbo.
1: Samuel.
0: Mhm.
1: Ama abito mi irin omo agbagba oke san. Ara do ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi.
0: Be ni o paro.
1: Gbogbo eyan omo ara do tin be le ko patapata. Atomo omo aran. Atomo alahorogun. Atomo oro. Omo ajase. Pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata Olorun oba oni je ka bokun lo.
0: Ami ati eme papa.
1: Labe labe o dapo mo konko do yoku.
0: Aji dada.
1: Alaji oko mero oko asumawu eniyan to lo mo ka tori mo ka se alaji

0: peki wo fa o ma sha we o peki ba be ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka igba to la mo ka won se bi o ni de ma asala ji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo jebu Sanu olu da ni won omokunrin pupa yemi omo ogun ti je ososun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
1: ola lubarika
0: sugbon bi e ba fe sile